Tresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram Wekdal meniko. Mugi-mugi dados panglipur sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.